0: Ne vengara bine na mumbulla che na mu tiku binaka e tiku bene ve tocco in dondonu, gore na ve kai ba karota kana fono. Me na vengara ba ka buni wai che na garabi ni mbetimu e saura rawa kana senga ni kota mai na mbulo adoda. Ve tocco ni talanga na mbulo ni ba kasama, por kram ni tiku mbulumbulla che na vengara bi tale soni no anda mata bubali. Na fono, e mbaleti iko che na no mu mata bubali. Erto vengara bi na loma che de ke Auckland, che na Northland, ke avuta che na nonda mbulo ba ka no sei tomo. Che ni bale bale, senga ni yawa na no to bibu. Grita na seba walnon rau tolu ono ono ono va walu. Se pagando tale, seba walnon rau tolu ono ono ono va walu. Se si cobra ve lawa, thefono.org nikua. Na fono, zungena kabaka itovotaka na ve kawaita kindino.
1: You're now listening to PMN Fiji.
2: Pamana viti. Savoi vitu na miniti me vana kaloko ni mbula binaka ni mata binaka mai na turanga marama dhoruona ngone lewa ki kemu ni nalalai. Siku tikunu vuli, ene kavniku se kutel tinga na zaka vi ki mami na rumbongi ni ngol tinga na zaka nui ta kan yo ni mbulo mbulo finaka na vuno ndindi ni se mbulo tinga mi kina na ka ni vuka rumbu kendai na ka rus nga vul kawalu ni singa ni vula o okosita finaka vuna vuli vu na no muni i wa wa toka e da sa ni retio io san den den gai rumo tel na ndomo le vu tikno ngu bi vivia ki na ka vuni kwa le stik mi ngome na ror ne roro ni wanga vuka e na nondra la kita waki e sotel na wake kito ngio vinaka vinaka wali vuna numni vo sota toka e na ka vini kua iu na vui mama ni wa enda na ta kosa sartiko i wai roa enda na rongo da tika randa muandra na tiranga presidenti Mr. Sanrata e na ka vini kua rambulo mbulo vinaka na wake andara waka tiki tiko na vuno toto kongo wai roa oya enda rongo tal tinga na vida na vitala noa en sakatoni wati na wasa waka pertania kei ranga na nanda na wekanda ndo na turanga ni esana waka turanga telebu ndo talanga na turanga ni esana waka turanga lome viti oya ena ikavu ni kua kena viti tala ni tutu kena ngandrevi menda na kila vata ena ikavu ni kua sanga ni viso na nampa ni taliboni saiba walu na nandrao saiba saiba saiba lima tolu ndua wana sanga menda na rongo tala nga viti na vei mata sere rongo rongo vina kena nandra sere na wekanda rava kai ta vitiku na bosko viti ana dom ana mada sange o tingo andar kana non ngu maru taki rto telenga na luni mata ser ni wasa wasa New Zealand rava kai ta vi ana singa na no ana vilu taki ni looking gila ore da ni raleng i to mani rto telenga wir na kanta mi bonua ker to mai na deva ke ya te roa ta toka na kendre rei rei rombulu bulu bina kanga i rong rong bina katelenga na non da ser e ker telenga ni teleni kelu era salvo te voli ke ira en ngole ngole ni mbose vakai dhori mai ifanua en madha wa sartinga ungo katala kino mai saru ilo toka na mbose telanga vakai mbaki ni Assemblies of God Church of Viti kina nanda sa baka na mata taltinga ina kina marute kina ndona nrauni ya mbaki ni dhambi ni lotu ni Assemblies of God my viti waya ena marute kitiko ena vula o tisemba ni mbula binaka kipa kao ni ngandreba mwani na rongo de ndona no mni ser talitaki iyo ni vitar tarma iwali walesi ena ya kavi ni kuwa enda na ngei redha tika ni vitar na itutuko na ngandrevi menda na kila vata ena ya kavi ni kuwa Unveil Gospel kemuni Chiovanga. Drumbulu binaka na vitamani Richard Ligo ke Jacqueline. Drumata binaka mai na rei rei mbulumbula na wali vuna visi kutumai yo kalandi en ya kavini kuwa. Binaka wali vutelanga malo o pito o kaloleine na kena ngara viti kumai na nanda poroka ramu. Sembera tiku nisu kuna maramango. Ngo si tiku binaka ngangu kwe mna liri kwe manda. Rindu ti mbeka wiko na mbilo wika takata ni mbera ninge ilusi vale. Ni oti tiku na ngara vitavi ena tulu na kaloko na ya kavini kuwa. Ni mbula ni mbula binaka ni mata binaka mai ngono no mni ndo ni vingara bine mai tangi za kimbau kani marau ve yao ni roni nda mai vero ngoi ndo mtale ena mbio li buliva ni PMN Fiji pama na viti ena kavini vaka rumvuka ni kuwa seko sakungo ni vaka lunga tiksir kino vaka levu sara

0: PMN Fiji.
1: Nimbolo binatna lewebiti ke kemni na nonta ni tiko maya na vono rumle gungoro kalandi ni mbolo binaka talangana nonta na sa na pakaki na Europe ke kemni na nonta na bebo nota leso ni sa la kitu baka zaka baka ngito baka buli na bebo no runga so me bono tani baka mbolo tiki ani nonta na bebo nota le tiko eno pata patango na pama na viti sana PMN Fiji. Yana rong sanga nana nonto vanua, yana singa vena gani kua, yana ngau na saranga ngo, mai nana nonto vano, yana nomini vano lama ni ngo viti, sa wakata ngau sartiko, na nonto wakati di vano tiko, na leo ni lotu nika vitu ni lesu vako romai, sana Seventh-day Adventist Church, kara titi paka tiko indona programu e dana tiko e nangonongo na Fiji for Christ se obiti be Kristo e rota ni indona rau desu nga bulkali matau thoko na vipo nua so obiti e paka dhortikina na songonia na viekabi kara mai wunau tiko kina e nanda wunau e rongole mebalangi kara rongole mai Amerika, New Zealand, Australia, kavakakina, wira rangwale sartiko mai Englandi. Kena so, na italtala, karabibu kitingana nota panua, ena kena tubule me kambura, kena bose ni kalu. Merao ni ra, wakambule kena nalabibiti kamera na kila anandina, ni bose ni kalu, kena beka ina donu. Umaina, dona rao dios nga bulika lima na panua bukarutaki, na reporti tori rao tiko, ena ngonongo, the latest. Rotoni donan robas nga bulkan duo na bonua ni kakamburaki turna ken reporte ka bagato to bataki ni bitso nga bulkoro na pasente turna na leboni leon bonua era songo ni tigo kina rotoni tilikoro na ndolu walan rao limo sa nga bulka iwa tilikoro na ndolu walan rau lim sanga bulka diwa lim sanga bulka ba na bono ni songoni sembar ni ra sulera non da report ka toto bat ni rusanga bulka walan no pasiente maina wirna tambangasi sirna adult ruto ni bano ndo lubutan rau ka diwa na pasiente Yoso to vano ndolu, witunan rau kadiwa, erapaka rongo tiko na bimbongi, rotan tol sulu vano pasiente, virna tambangone, darubo kan wana lewa, runo ndolu, dianan rau kawalu na pasiente, toto batin rosu na bulka tol na pasiente, irna ngone, toto batani lima ndolu, tol nan rau, lima sanga bulka tol na pasiente, tol, yoso to lima ndolu, tol nan rau, lima sanga bulka tula oya ni pa sanga bulka ndona pasende na ken rosu wase ba matela la ingo na wasu wase loma na east na matena wasu wase e runu ndolu wana ndrau de sanga bulka tula lenda bono era borong tiko na bimboi ya na korino wasu wase na central east e tolu ndolu bitun ndrau tin kalima Yo ena sa sabara na mateni wasu wasi e rotani ronon dolu tolnan ra walsonga bulka rua ara bawa roti ona bimbong na korono wasu wasi mena sabara e rotani donon dolu tenan ra rosonga bulka bitu ena bo liku na mateni wasu wasi kora bawa roti ona bimbongi vionan ra u viosonga bulka lima na leni wanua ena bo liku tinga na korono wasu wasi donon dolu donan ra tolsonga bulu ya na bieni anu e ron ra utin ka bitu e bawa roti ona bimbongi na wili wili ni leni bono todo kuna maisongo ni vata erboro rongo tiko na bimbongi medhaba me na singa lotulebu na singa bukulu le toro ni tolu nandra tolu tsonga bulu ka tolu ndolu deo nandra u tolu tsonga bulu kalima na leni bono erboro rongo tiko na bimbongi na buku ni kakamuro ke thaka tiko obiti be Kristo beiro nangase tiriko tolu ndolu basonga bulu kaba Bir tambangone walon dolu run ru kaba. Bi ir na ngone tirka tolu ndolu ono na ndrawa sanga bulu karua na kakambura ke dhaka tingo wike mni na wewe kani sena baka titi buna uwe dhaka tingongo na viti vika risto risenga ni ngwela dhebi kina na ngone tiko talanga na ndra program na ngone na VBS na Vacation Bible School erndau baka tumberi tingo na ngone na vye kabi vye na kia na ndu ngas ni buli non rendo rongo de tiene una cosa Nicolò y en abaga da gautaletico en amadongo en este gautaletico na singa sandis en la matenis en wiki mena didi baga taletica en male ya da bana wotu wotu ni bongi kana gele baga dortike na be protesta ki y en korrum su isabu apostiga ni kenongo en alumina sanda baga torongo ni tasir de santo na kana kena oson ringiti kona bim bongi ana ena wel bakor sera community hall ena non rendo mai songo ni batana le ni bunu mer mai ndobat ena rongoda na kakambra ki me bona non rendo buna angola talnga mai na ono rongo le bungo popo nyukini o rondong sune bosetiko brother lipen kan doni bagande otiko taltala ismeluli biti na turangan ni Ibono bago turang ano don duwa ano koro na imbita. Karomi vivo kiti ko na kaya na kambur kiti ko na boso ni kalau. Ano dele ni sosongo e obalau ki lumay ko na. Ano kaya na tobuli kiti ko na wakararamata kiti ko na boso ni kalau vi irna lewi biti na rao ni rakilati ko ni don donu ka sabu sabu darna. O kanya ni din atagrao na boso ni kalau darna. Asar ne vida na pagale leka membale do pagale leka membale tana pagati di bunod dagatiko la ko bata daltinga na beisinga na nonra pagandi kebitiko pagandi kebitiko na leweni bunu mana be bunu ko tiko kina nandon rao desu ngabul kalima moni klaitu ngayon bunu ko indonan rao dios ngabul kalima na bunu ni songo ni viti taudok rataltinga na beyon yaon na lomini bunu na lomini dalana na beimbudo kavaka dori taltinga kena na health screening sen non loritiko na non rambula na leni bonu erndonga leni na vesinga etor na ken rambimbi war vaka te busartinga kena na leni lotu kapitu karbuli da mai tor na ken rambalavu na vaka rondo doni ken rambalavu na sala vata na ken rambimbi ka sa sibi sa robe dalati na ngai vaka matatata ke te ganda na misini erndole mbutu kina ka vaka toka na tanita machine Emily bagai kesereng gue, nombu tu kena satu guna kita sereng abang dua, na Vika Kevin, na nombu ada ngah deloma, entusiatik, gay bagai kena nak kena turun nombu ra, turun nombu suka, ala kau bata nak kena juices, na fruit juice, green juice, mana mana nombu nombu, bagai nak dah olah, na beetroot, na ginger. Kena kena apa kematan tak kita lihat anak kakana, anak kakana indon mungkin yang orang yang bolong bina kakena, lawrai bangko ni so yang baki pasang bulu torman dan kena putih taki, iya di lawrai nana nana metabolism age sena yang baki nana kata ngah deh lama, saro bisu itu saligo nasang bulu, kesana tu kuning gua indon kakana indon mungkin iya kena kakana sen indon mungkin iya, iya so nabi pun hotel ngah, bagai dori tiki kena na 10 days wellness. Nanonra baku irme na kakana uro eso kamera na baga ngataga na juice sana wine vibuat eso mer baga ngataga mer ndati kumpul bulu kene kapalu tu mrono kala ko batana rara ko koyang sami baga da parita lenga na vingara bini bulu ndrong ale mena bunu eme bono tani karena mereka kerja di kene civic center suba dona kana kena osondring ya kan rawa itu ritingan mata ini itu sangat bulu Enabising ang kasamay. Pagkada po rin, enabimamanising ang nanoa, ay libera maro takasara, na kinalaw rin na matanra, batinra, na yung onra, buwedo rin siya na bisya lalalay, pagkakina ng talinga, ka, arsami ang bulong-bulong pinak. Lako ba ito na kinasuli na matilo yun? Nakinu, tokuro takatali, na, karo talimado na kinaditik na songo, na namadongo, Ena bebo no taleso kana baga dor tal tinga kina nangara bini bula sai koseka na baga leleka ni bika baga dor tinga biti ka ubi bulu ngoti ngani kina na kabini kua bina ka baga lebo

tama na viti wonga kina sao message in a bottle ni sipi na vae na rosanga vulka ono na miniti ni mbula ni mbula vinaka na wale vina nominisa ma vinaka tingu mahe na kava ni vakaru mbuka endai na ikarusanga vulka walu nisinga ni mbula o oko sita yenda vita lo takama dana vi mo ilavo ni mberntege rungo da na itakitaki mai na sida nda vui ni asa i Aotearoa na itakitaki sana mbulango mai wairoa ena kava ni kua Io ona numa ni o kila na rorongo ni vei maui lavo. Ia na vei maui lavo ina mona liba liba era sa rawai kina baka liba na nondei tambangone. E sa tiko saranga ina nondra randui talivoni. Ina nondra vura vura. E rao ni teraira ina vanua dhabanga. Ina ngau na dhabanga. Ka sa baka vuna tiko na lenga. Na lenga me ina vei maui lavo e ina e rawa. Ni nda kila me ina nondra sa ando kere rosanga vula ndola. Se mera sa ando ngalu baka levu. Sara tutu bulinga na nonra rumo. Sena kena sama lumu mai na ngangandre. Merengito kena nonra I thambe. Thamba, ena pengito iso. En ratel nga ni raivi, ena nonra sando vital no takapaka liu na bimo ilawo. May na kena ndo yado ay liu. Semera sa baka na matanga ena saumi ni mau kasenga ena ngito saranga. Oira keda na ibagata kilokilongo, en bimbi mendanggangaro ni kina kamendayan raba. Ulida, na iba katakilikila, ni iba kasalata kingo keina, sala erao ni obivu kikina. Balata ni numukila, na iba katakilikila ngo, osana kila kina na ngona, evi nga niti me iba kaidhuru kina na bitala noa, eh? Ia ngole, ina safergambling.org.nz/youth. Na, veilao taloya, na safergambling.org.nz/youth. Ena wanoa eraninda taru baka salakina da kilantalinga na wika iso minda baka I thorn da tukuna na ngone ni vital noa kira na lalonde itambangone kisara wartaka tikuli wana baka takil kila osang kaya thubuta ngawaya Iyo, nui taka ni na vebu kisara baka lewe kemni ke baka wani ngwale ina vei lawaya muni na taro baka salakina na wili katalanga na vei ngon sala eso e busa bola ira toko kina tonga I toko kina mena buki ke muni ena nomini vitu mberi bera nonde tampangone sa simina ba ena tu rusa buka dhe no miniti wambu tindarango lagalaga ngango sana sia masara mai na turanga presidendi mai ni Wairoa Fijian community ena heka vini kumida na rongoza na itakitaki mwena lona tu koroto toko ya vangi ni indalaya tova ngandreba miu sereka ni mbula binaka ni mata binaka mai Fijian Fiji pamanaviti

Vegas 6 over my ni voi rosa bul ko tolu na miniti mi lima na kloko na lima na kloko na rongo tiki na non dei rongo e no vo so ka pertania io o vo ka tiki tiko kila re re sa so tini bol ka sara io kila evita no vo vale a vo vale mai vo nua era vo ka tiki tiko vole kata na vo nua e avki na vi bona e na singa na noa e e da vo na ka tiko bona kalu ni vi marri tiko a vi ir vo ka ndundua na tama na tina ir talanga na na ngone ir ni sul soli ir vuli tiko na vikur ni vuli vole kata no no ai afke na lenga na vi wana na noi manu rewa ra avaka tumbui mera ngole tumba mani loka kede na katumba sena lockdown eh and the kila kede na vosoya and kena sawa vi ba zak poka dirti kena vi banka ngai ni singa na no avaka talanga kina na nonda sa kele kele ani na bini bini motokani ovisa na lori io oya avaka dirti ko na ndana kana ndendeni kena vuka toka talanga vuka tale toka ngana helicopter na police eagle and akavina no io sara sanduna turanga sa waka taronga toka membaleta na waka talaka na vivana ro umate sarikine ro le rua ena singa na noa sa tiko ngongo enda na turanga mbaki tulu sanga bulu sarto waka taronga tiko no visa o kila nira na singa erna enravu tinga na vunoa ya na tolu nisalo ya na visa ena vida tala na singa ngongo ni sebe waka dhuru tiko na vivanga ngai membaleta siwa visa romanda vivana ena singa ena singa na noa io oso sarti ko malevu na nito esa ni koro ra ngole tel tinga mai mai vanoa kita ungei ngole ani na rorani wanga vuka sumbu minda na makumbu ikira oya leo kena na na tata na turan inda ko imbenga sa wasar ngoyo ai ba ka singa ni mbata mbata singa oyo sa lu batanga melo wanga vuka ketika ketika na wanga vuka io sabe minda ra ngango ngai inda roko ya sa tau vale tiko me tau vale matai kito me vena katanga me daruma kokona no hudi o volai tuina no nada ni kurni vuli ne inga nena na suba grema o kasandina eo vina vale suba grema sar tau mai ndaru tiko tana ngone leo na head girl ni Saint Agnes na nom do hudi vina vale vokela ni vokadir tel tinga ndana kanavata kanavata ni voka vino vina kana kevni kua ena de vokeo kalandi virke sara na dorvuno ngone leo turanga na marama revolio ti bene suba grama ene kavni ko ni bula ni bula vinaka ndro bula vinaka telanga na wekango sa manu ke yava ni takani ni ndro bula vinaka eh vina wali vuna sa matiko mai ene kavni ko vina wali vuna ndo vuka bula telanga mai sandina vina vuka livro kere se telanga mai er ro vuka ti ti sa mena kor turanga e Wellington ramera numi ketzer ki nir nevio kan sambiru to kuma ngone vandra keina seretalenga o isandina vaka mimbiti ko vir to keir kena leani under 16 under 17 under 18 ni suva grammar school kini kena mira wati na din strofi ni ambakingo ya mena ngi vita to kana sere yo ke vaka ni me vaka na ngone leona kei nongo ngone ni vono li boya dina ni mai ndru kana timini lelin yo me kaku ni ramata bala butiko rara butiko eh iyo aptik maina di ngari aya aya sangan tu mata kala lasan dina viu ni ko ngayan ranga utinga na masu au san ro mata kala lai me sa rei de sermandan na tu dina email ti ko mena so mi vaka totolo na mata kini sing ni ko utinga ya au sa mani rei de sa renda na turang ni ngau e kiri vi buki ti ko me zaka va pina kanon rongu ni sala isa sambulo lo mandina eh ya sangai mai vaka vuno tueni na nongu ndrendre san ndrendre na nona ivosa vosa keina levu talanga ni vika era sa vola talanga ni rna leo ni vonua iko e sa vola sa tikina en mataka ni kua ni mbula vinaka ya menangai ndo talanga na nomdo ser na kerker tingu ingur virtor matentu me pa vinaka tangi nomdo ngonsala yung kopeng na ngonsala na ena vikur koros na ngonsala na kalomo ni vonua mbalete ndo taleon na turanga tal ningau masa tu kuna tiko ko eh na bebu kini matentu sa ta tungo pu sa bondo ndina kavinaka enda kambulu tunga ndangu tua eh nangon sa bibina kaningoni sala
iya iya sanggai sangat terlitu rara wasi sangun serta lembek kai bisa tunding main naturang kandu telea iya kaya na vika vaka vuna tiko na nre nre biuna vaka mataka lilai vaka singo sos tiko biyao iya nyinda sa tiki vuna na singa na nanda mataka ena masu enda vutu nguta ki singa nyo kenda ngana ni monito biu matabu walinga o kenda kede sar kenda kede na luvi viti na vuna ndu inda sa mitara kortu kina mi biu buki tiko vi kenda na kalu vili tiki tiki vi kenda na kalu o kenda telanga minda tata kumbi matu vi kwaya iyo kakuni santa mi rao senti ngasa alivu na pali alivu na motoka santa nguile thaba na turango chisu o kwa ngwana usili tika na vingu nimbulungur na ngarni udhu si wabi iyo tatoka ndo sarama ndo nortu itavisera na FNPF ni lutu na ya kavi saiva walu na nrao saiva saiva saiva au se awara kirtu tinga miwai roa merto na sema maina ya kavi nikua lima tolu ndua saiva walu na nrao saiva saiva saiva lima tolu ndua nimbula nimbula binaka PM in Fiji Pama Naviti.

PNNG pamana viti sip no no na rusang bul na miniti ni bola ni bola benaka na wali bun na mini sam na ting mai ana ka ni kwa yo rashid in dona turangan india mai viti to ken te ko na hem hardware store katiko ngoi mangere bridge o kalandi ke vaka oni voli voli tiko oni tik talanga ne sani kore mangere bridge se oni ngolem da kana livisiko se oni vakara certain pe ngai sona hardware tools ni namborom deka na gardening supplies na ivako na ituki na kake liwao ya ni ngolenga nilirithi Rashid na hardware Hema Hardware Emangere Bridge nilituku na nyonye rongotha ni vita lono tikitiku na nona store kina vika keve membaleta na nona store ena PMN Fiji ya merao nirto sulibi kimni endona tini na pasende discount ni namuni voli voli tini na pasende au ya ni ngole sara niliva kumbula bi Rashid serving the local community for many years. Yeah, if you're planning a project around the house, asara ngana vuna mwani ngalikin. Coronation Street, Hema Hardware, tiko yana Coronation Road ni vosata, e Mangere Bridge. Na okusita ngo, sabule ni oti okusita. Sana vive oti tingu mbeka na singa moni, tse singa two city, na 10% off ngo, your purchase. Ngole sara, lirithi kwa, baka mbula bikoya, voli voli sara. Voli voli, ndendo mbeka na pakete ivako, mbeka ndendo mbeka na na dhina sa rere kata mbote mwe wale na kakiti bango na rere tibe na nastoa iyo sene imboro na hose na kakiti baya na gardening supplies itu kete ikia ina Hema Hardware Coronation Road Mangere Bridge Holiday Inn do sambulu binaka na vyoka nindo uvi ngaravitiku ya Holiday Inn na takataka tiko kina mbulu binaka kivakao ni varo nina vudha tiko na nomu ni vakamau ena vunomu nina vitartar kineliu Hey, Holiday Inn. Your wedding day, it's more than a moment. It's a celebration of family, culture, and love at Holiday Inn Auckland Airport. We honor what matters most to you. Yeah, seranga. Vitartar kirtu en nambani telefoni ngwe Aucklandi saiba diwa rubitu lima ndua saiba lima tolu. Saiba diwa rubitu lima ndua saiba lima tolu. E ani vitalo sar kirto erto sananga iba tarun ke muni na singa vavo ni na oni na vuda tiko kina muni vaka eva songo ni vaka mawe kia ke vaka ni vena kata mi oni vaka eva songo ni sing sudu ni tartalanga virto. Iya, tatak na nato yung grabe Holiday Inn. Nimbula binaka, dobula binaka mene chapel. E utahuhu, nimbula binaka, mbula binaka sabi kay Mel Rambete, mbula binaka talang atama isay Losi kay Lenoa, o Rav kay Poundro mbula binaka. Baka talang kina vay Chapewara, atama ay JJ nimbula binaka, Marama Awu, Andy Wani Kitty Kerr, nimbula binaka. Kikim do, kikim ni kin sarang turang kin Marama nindo, wasama ina chapel. Ina chapel na vunovi na kangami na dosongo ni kini. Sebabi. Yeah. Eh, saya tanu tumunda nga napal ni lotu na chapel. Yeah. Sa napangangon na na weka na bitang loti kina sa nakakita nga ni lotu. Dosang bulbi na naturangan ni mbuwa. Kina marama ni mbuwa. Ando bulbi na katalangan na liyo ni mata singa na muraya. Weba ka na numtel tika ni nanto sasama kibal ni lotu na singa ni mataka. Iya, vivo kan ini vital cikhan. Aku nak nombi kau mendau kau tersarki kau nabi mata bu bale. Ani aku sang, na na maki sal tu ngani kender nilai sota ya ni nombol binak. Gay ngoli mai na makumbungu nganele mai suba mai na mai viti ni kuah. Nanggulai waraki kuah na roro ni wangga buka. Kita ada mai bal sakit tuwa singa lewu. Aku sangka buah. Hey say Jacqueline, na ni mataka sambo di nonto itu vital sesama kival lutu. Tampak serangga kuantan nak kaila. Balai tu tengok ni leonggo. Nangu na masyarakat kita kaki nampak lekak vacation kairau. Andol maka nanti memilih sasa maki. Iban lu tengol itu kaya. Isa nak kena ngon itu untuk tu bikin mami yang ngol itu na sasa maki. Iban gonggo na iban lu binaka. Menda tiku kina na iban ni lutu. Nisa non day tavi. Nisa lakukan tal minum ni madawa. Sa non day tavi no moraya. Benda vita utak saranga na lakuli sasama kibal nilut na puno enda baka vengu enda ngole ani santa mastu mantanga santa baka vinang tak na kelu
Ocha sanga iteko tuwa malo na sasamaki. O bago mo tani wakata lang akina. Wike mo ni, menendo, endo, waka unge tinalo mo ni, ni sa kadibaki na nomo ni matasinga sa na nomo ni I Bible Study Group, dono tuwa sa nikauti ko na matasinga ka. Dona mai sasama kiti kalau mata singa ka, eh, kakua ni ini obaka wiriza si nalo kani matamu, eh, menang beteng gay banggo gay banggai gay, napa tengah ya aleng kalau matamu kakua, eh, men dona tuku tuku marutaki, wiyo, ni mata kita lomba di soten, tonga soten di pelutu, sambung dua mantas sarong oten dua marutak kalau soten pelutu, nabi buku, eh, tolong kai soten di pelutu mata ka, iyo nabi tena keloko, iya, oyo na sama kata kena rumuka na rumka sa alak sa mga bubay ato na kira marotaki ni sando o kadiwa kimay ni nom doto ka na asa ni korongo nasa sama kibulutin ni mataka na kutito na tubo sa nikaw no ondo marotaki ito na lalangon ni nito matasinga rangole sa tinga di baka matabubali rangole tika ni nangone ni mbulo binang do mbulo binang kanabingan ni na aisake Emmanuel, drumbulo vina kana vita vini zorbo e Epsom, the Kevin Ratu Boys. O de talento ngole, vi kimi ke sa rongoni o nindo murita ta ke nana, I vol ni lotro le sa samaki, ya na kotini zona tomi tomi na savi lelo, ya ya keve, era mo mai vol ni lotu, ne? Men do maro ta kana vembu ta kana sote vol ni lotu, ya. Se ngono ngela ngana lotro na singa tambu. Ai, o kenda to nana Tetapi tapi na sasama ki ya wakong getira tu kuna ni sandor kana nom ni mister kiritu na katumbla kaya apa kasih ngani mas cukup na kambal ni ngan rep cukup nali ngam ni tata kaya iyo da vivong geti tu kuna visure titi kaya di menta sote ya ni vali ni lotu na mbong menta ngani kuwa na nito na mora ya mata singa na mora ya mikito na masu siya mamay na tini kerua ina ruwa na kalokan matak lilain iba kerua Why? Oh yeah, we keep my minangalala, make him a missa, Vokotaki, keep my missa, and Nikia. Ayo. Osaka chuko kevaka mekitonga imnito ngona na mataklilai ono kinawalu sena vakin ono otinga ya keto sate ko sa sama ki otinga na nito mose sema ona no machi me paya yo kito tin karu kina rua rao saranga ni kito na reni tukun ta kere talendro mata singa merto ngara bona tin karu kina rua mekitonga ngara bona na vita na vakin ono otinga na sa sama ki sate ko sa tanga langa langa ser sa ko mena mo puna kake dena vo kete wai mesa na broom na kake dena vacuum cleaner eh sanga mitomito yan sina dan menda tomito mlem nivel lot bata sini vo nan menda benu daira ngon eh iya ka kotel ngan mamandrenga blat ni sana ngona sani mamandrenga sanga ni nan no ngle da moni moni bitu tani ke moni ndrenga o tia ngin ngin nan mo me ni bakam biru to benam ni ndam ndam bitambu ya eh iya se kamelu tutu bang kono flo kem ningi sanga ni bitomika Ay, nanggilal ang gisang rin kim niya chisu. Nililimbin mo dati ko na bali ni kalo. Niya, tambu ya. Tataka makoti. Ay, nga, ang pati pa ang kitinilong na wasya ya. Na ikabi ni ko, nimbula minak. Nawalip. Yo became Nikita Sar no Wulio Tima in a grammar school. Ang wali tiku may na kere sere na kavnikua kina became Nikita Sar no Wulioti or came in a ngongo na thurbuna one eleni vuse vulitiko and a super grammar and a sertarabongo monina numi kede sarkina Natalie Rake and Rocker Petco music grammar tunga drombola vinaka nanama makumbiki rao my vandea gaitaruni viko ikuna vulinga ya vulo. Na secondary mino all of the grammar gari

0: listening to PMN Fiji.
1: Mama na viti, ni voitini ka viwa na miniti me vitu na kaloko, na waka binu bina ka liwi kia muni na sa voli tikite, na kia na laki vuki na voli nimbula, a waka rutaki na St. Giles mai suwa. Na voli tikite, ni waka kavi ki na tarlala, na kavi ni mataka, na masquerade ball, na waka dhurutiko Eden Terrace, na mbatini New North Road, Yokalandi, na kavi serangani mataka, vinaka, vinaka, vinaka, vinaka, vinaka, vinaka, vinaka, vinaka, vinaka, vinaka, vinaka, vinaka, vinaka, vinaka, vinaka, vinaka, na fundraising efforts mina liva ka vinaka taki mboro talinga na valinimbula tau zoko e na mental health hospital facility mai suba e St. Giles na wabi vinaka vertau na tavi uni kitchen talinga artona baki tavi tikina unisana rongoza na nonrovitala no kalo kei i Paulini e na ka vniko poji ke vitimbao e na langa sera talitinga kina vinaka vinaka baka levo turanga buni wai api talima itonga baka talakinu e Abel Smith na nasi rongo levo e New Zealandi. Waya, irna tiko ke di kia ni mata kura vulang indo kai. Ve ira talinga na thaka thaka na en ve tamba ni mbula iso e New Zealandi. Ni sa wakam ni nangata ki vaka levo na nomini vito koni vinak. Na kwa levo voni thaka do Greg Drill ki kim dono la leo ni komiti e na kia na mbiu wata na porno karamu e na kavi ni mataka. Iyo vinaka, vinaka vaka levo na nomini sama vinaka mai e na kavi ni kuwa. Oya sakiri moni nangai veto mani tinga mai mea thawana tini karuna kalokane kavini kua ni rauna na mai I veto mani tale tiko mai na vitu in tini karuna kaloko o Eleanor turangai viu ki Olivia mbala tingivi vina kana vitu tale na sere moni na waka marote ki kina ene kavini kua sarasaranga ni nisaravi uranga uvu Stephen Isua Brown na turanga ni rawa so ni neyoti kandavo en na baka tarunga ni kavni kua na baka nuni vinaka ngoli tiku birto na leti ni kandua kirto talanga na dobi baka tabu livi ura na dobi tuko ni na sarwa ti mai ke ira wana tim ni karate era mata taka ti mai na nanda vonua na madho mingo mer me baka itavi en na ika ono ni September en na kurni vulio ya me mai rangi bay na wali turanga nreo farman ali en kena baka ti mai na tuku tuku baluali se ne kavni kua na wangu ni bina katala ngavi kim ni kinsar na turanga na marama ni maro taka tikuna nomi ni singi ni sudu ana na lachu chuka sar me Amerika au titi chu titi lendua ni mbulo binaka marama to Jana Chang e West Auckland ni mbulo binaka ni happy birthday e sabu sabu ndrenga ni mbulo binaka tabu lingulo mani na USP e lau vala Anna Joy Graham mbulo binaka Anna and happy birthday to you too oya Kay Maria Dins Makapelu, nimbula nimbula binaka. Na muni Monzi nimbula binaka talanga and happy birthday to you young man. Vikim ni kete talanga na turanga ni tal talangase tal tal alipati libani maro tal tigun sin sudu mai vanoa Mandy mulo ilangi tengi takim bau na kwaleo happy birthday. Katalang kino Robert Ligo happy birthday for today. Kikim ni navio kanyo Louis Oliver talanga dona ni tuto kanyo pagkatalaga kara lelibusar navio kanyo maro tal tigun na resmi sud e na volongo o kasita ka kata la kino tomai I tomasi to vili na wanu ni vinak ngol tel tinga ni wal wali si e na kavni ko Paul Biggs o Emma Emily tangi da kimba o bul vinak lewa happy belated birthday tel nga vi kim ni e ki kim ni kitsa no maram kin turanga o ni maru ta kana nomi sing sud ngo na sing sud e na volongo o kasita ya ndro bul vinak tel na vi kan ni ndro ndo sang ni da la ta na program ngo na vi ka vi rumbuka o antila ke kikau ke kaine mani rombol binaka andi lo nimbol binaka ani mbol binaka na turang na ram na turu bunang one leo nindo sang nindo zalata na na do program mo binaka ngo na via kavi ni vaka rumbuka io avi via bu bu to ko kali na turang ni nukulo tika me vale me usana tatau to ngo me usasuka me rusana ngoli me na via kani marama me rumita mana no vingra binaka ni kuani kalongat sakatiko sautuna nomunin duivo wale ni vakazengo vinaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mona tau kaula na wonga ke na bukalau e na sere e hisa turaki. A sibitingo wikenda na vitu e na rua na miniti. Na bongi vinaka ni wara mbuka e ndai karo sanga bulu kawalu ni singa ni bulu oka sita ronondolu ro sanga bulu kaona ni mbula ni mbula vinaka ni mata vinaka mai vinaka vale vuna siyama tegu mai. E na bata bata vinaka ngoa ni PMN Fiji sepa manaviti e na mbio libeliba ni lima tolundua PI e na bongi vinaka e ndai. Aba vini vinaka vini nema itengi dhe kimbau e na buku ni nona Venga rabi boli mai me adha bono vitu en bongi vinaka ni kuaka kirisana maita manatiko na abewe kani en bongi vinaka ndai me intambelo te ngango nditau en bongi vinaka ni kua mbulu vinaka nditau ni mbulu mbulu vinaka na bongi vinaka ndai
2: ndambelongo iya ni mbulu vinaka talanga na semetiko mai en live stream and pamana.co.nz

Ndreki Bisau, watikina your climate change, environment, and information. Olinda Tambuya, and wukuni teki bumai na mateni September. Mateni singa ni bulu September. Sana tumbo zaki tiku kina maiviti na nilabo na rani soma sena fine ni mbenu wakatha. Enangunangu e basang bulu nandola tiko. Ya, ni teki bumai na mateni singa ni bulu September. Sana ronan rau nandola. Ne labo na reniso mo ke ka ona o kune se olorai ni o mbenuza ai kartu sana ba ko ta tanga na na lama ni mbenuza baleta ni sa sibia sarnga na mbenuza mai banu kartu sa na na buzike na matin tu me sana to sa ki manda na iso ni ke ka o kune se o tombo ni o mbenu ba ka e ni na otinga na otinga ngon sana rongo ti tikin ki na no bose ti ko linda tambuya na minista e palmendia na mazaongo na bi mama ni bitu dan rumah itu kini kini orang bos tinggal turangan presiden di orang tu nengga malam balabo. Enam non na antolaba nam bos ni Pacific HIV Symposium. Oklan ni roti ko na ulutang lelebu. Abi tang nanti kita ko mebiti sambil dan aku mada ungon kena abi tang nanti kita ko sengko na na tumbuti ko ni kisi ni HIV AIDS. Bati kena kena sema bati kena awengang na drugs. Sengko ya ena wal na kaloko na ilal kaya na korturanga bati kaya ilen setora ena dia na kaloko dan rumah itu kini na nonra na na bos itu ko mai na na Aotearoa Viti Youth Symposium. Mai kirikiriro ena Madhoro Saoti o William Mbokini Naliba. Abosa tiko koe na ulutanga The Future of Fijian Youth in Aotearoa. Enda narongoza na ziwa, ena ziwa mani ziwa. Enda narongoza tiki na nanonroposa tiko na turanga Prime Minister Maibanoa si tibi nrambuka. Ena nanonra waka matini tutaka. Se official declaration ke inabua mesa taoni. Ando satellite town tu ona bua yengo esa don town nga bataki koe o yanda na ronga tiki na nabi mani viwa e na tin ka loko me da bnetin ka rua na nonda nga una ni ronga sere tale taki nye tinga na serengo sanda na ronga sare na nona postiko minister ni information environment kena climate change olinda tambuya mai parliament e na buku ni kena sana toso da ke kena runa ronga dola na ilabo na renisoma kebe ka kune se otombo ni mbenuza malumu ni tombo ndo silima na ngawindali asibitikipeke ndana vitu ni tenikandona miniti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Totoka, totoka pakoti, lomai sesi, buye buye. Pamaro teken tiku na, ya kabi mila kini ko, ambang ni baka rumbuka, ni karusang kawal ni singa ni gulau kasita. Yo, awal kita itu ni mai zawa na, na bula. Me baka ni kerwa, tukun tiku na, lalakai mana koraturanga ke Iliasa na waru na guna. So na bitar tarat rata lagi ni kay koya ni nagay rumada ni tuk-tuk ni lalakay may nakortura nga. Iyo kuriti ko na ngunan ni Bimaro pagmaro taki doon ni tuk-tuk ka rong na namada ang go ni ding gumiti ko na kamaro taka na minista ni Woodley o Erica Stanford na nung tutukon na tiko na pati na labor na lao may pakatambuin na social media vera na ngone yung baki tinikawono lakasum. And tokon na pati na labor na pakatutu kay ni National kina committee ning itaki siya na select committee kaungeta na matintu may pakayadora na matay ni Willy Lawa siya na first reading ni mbera na vending-dingi. Ia, ito, sabak lewatal di nga nito, kanya na matintudo ko bata, na act kina New Zealand First, na kina ngarabi na lawa ungo. Kando siya ni senga ni kilabi naka, na Prime Minister ka sa tangayati ko na pati, na National and na Madaw Sawoti. Ikani liliu ni pati na Labour o Chris Hipkins ni rauni ni taka iso na visa o evi naka dake kina lawango wa kanyu itaka nina wali yongori enangona evi kustaki kina na komiti ndingi taki enangona pata ongori ya katal tungani liliu ni commissioner ni ngwani na children's commissioner ni na reira isenga ni walia na dhani mwana liba ka wakatambu iba kandua na social media vira na ngwani yamba kitin kawano la kasombo ya ekaya o Janesel ni nondonu mera kilabi naka dhaki na itambangone kina nondra matabu wale na sala mera baka yang atakakina na social media merawa nira tango maka se tango makikina ya mkosa na wakatau sarati nga wikenda na itumbutumbu na nanda reda tiko na nanda waka yang ataka na nalubenda na nanda waka yang ataka tiko na nalubenda na wika ngoe na social media okila na wakatau sarati nga wikenda na nanda reda iro tiko yo naka kirindam dam sa waro tungo mamaro tekienda samba umosi mosi ndina saula rindindi pinaka bakalebu na wito kon tiko mai sema tiko mai na bimbo ni barombo kaseren ko amin nomuni

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Tomai chale mariau na serialo mani wa marote ki kenti tiko nea kabibina ki nikua saaboe. Sibi na walu e na ruasanga burka ono na miniti. Ia kuriti ngana vengaravi na minita lipo nitale saiva walu, saiva lima tolundua. Saiva walu, saiva lima tolundua. Keni vinakata meni Wasia no mni tukutuku na mni talivoni talia. Ukraine sani rongoa na na takali na Ronaldi ni country music and mbaki sa mbaki walisangabulu. Ia sa lenga and mbaki walisangabulu si sa mbaki walisangabulu Dolly Parton na Ronaldi ni wakatangi na country kandua nanganga ni bivuiti. And ona na takavaka kasivia ibi mama ni century rawata o Dolly Parton na Rera Nimbula, Waka America, Kabole Sivi, Tolu na Undolu na Serre. Waka Rota Kitala Nga Okoye, Wasangabulu Kadiwa, na albums, eh? Si Nganga, ena, Nganga Tala Nga Okoye, Tini Kandua na Idodobi, ena Grammy, Kayado Mendua Be Ira, Nandaulanga Serre Rongo Ndundua, ena Benga Una Kede. Kandakwila itu, and itubutubu ni sere, wilikina na islands in the stream, endo na sere bata kei Kenny Rogers. Endo talanga ni tukutuku, mena nona matabu wale, kaini ya lenga waka dengo Dolly Parton, ena nona wale, my Nashville. Iyo, nangauna sasibu na walu, ena rosa ngulika walu na miniti, mena na rongoda manda na sere, ngo inside out. Meno muni kie de sarangana wekanda na tobata nambongi binaka nikua nimbula binaka

Ndarongodhitikana ndumandutonu Paradise Roots na Serenga Lili abo tingo weekend tine miniti medio na kaloko. Ia nidhiyo na kaloko ndarongodhitikina na nona vosatiko o William Mbokini na Liva ka vosatiko mai ena nona vosa mai na Aotearoa Fijian Youth Symposium ka baka dhirume kirikiroa ena runa madhosa aoti vula hindo kaitiko ena mateni mbongi o William Mbokini ka vosatiko kwa ya ena ulutanga the future of Fijian youth in Aotearoa. Ni naoti na nona ndarongoza na nona vosa ndarongoza tiko na niro wita itarongi laka laka sara eno buku ngani bide na ulutanga mbimbi ka sona ulutanga ndanda uwa vitalo na takapaka lebu na lube viti sanda maitubo litingo inisandian geni na makitingi maikina en dhio na kaloko ena bimbo maniziwa ndarongoza tiko na nrogoza na turanga na prime minister siti wendro buka and buku ni nonra wakuma tentu taka se na official declaration kei nabua mesa tahoni buka teki kwaya tamo isi miroba na sere pasiaka meno ntene kaibi ni kuwani taka nito sebe nakatiku na ngarabi tabi wabini bina kateki tiku na tabi sami ngarabi rana buku ni doona maa lawa sami buka nanta kwe na buku ni buli kena taka dhaka tana kini wiki mnina tumbu tumbu ni sama maru tiku na ngonungu ni sana varo meza abona sisa ni raka vi vira na lubi anta ka na vi moni maa lawa kele ya ukela ya undo vira na sama maru saranga usta bina kata mwe u slipin manda na singa varo wai ya sere ngwa sabo teken sarani wiki mni kini sarana tumbu tumbu marama kini turanga ni ndawu ya andra baka mataka na vi singa varo wai na buku ni norkoutu ni sulisoli Lingito, and we will not show them to get

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tomorrow, now we can catapure and a sede Nico Yali as if you can da Madiwa and a Tosin who can do it. And one who can da with the Tikina. Ngono ko mai kanda we vai veri tiki kini into na avakanti ndike e wai e na wukuni ronaika kamiza kana vina kango na kawa kawa kena ndono na kawa kawa kena ndono survey ngo me buke tiko na neke na mbiu wata iso na vitu butuba me rani ramaru ritiko me rani ramaru ritiko na kawa kawa kena ndono mai vanua na wukuni kenda sa siwa tisar tiko waka lebu waka lelia kero nitukuna na bebo noi somme inonda o clani te come no non do litin ka pasando te ka sa te ka buti kina na kena ndo ba katambui na si mo si wa ba sengolia mo se mongoli ba na ka wa ka wa kena ndo no eh na grupo ba dikena coral trout maybe ti ngo sa ka wal nyamba ki la kuti ngo na kena yo atiga buna ronando litin ka ba arto tiga buna na 4FJ movement. Artona 4FJ movement. Asanga lako lako sartonga turba kana matintu. Betenir to sari dana kena bimbi ni ni be karto tu takati kona 4FJ movement go eh. Ando wakatambui na siwa ba senguliba na kau kau kena ndo na ngona erando baka suzuki na se meram buketi bolikin merba ro baka suzu eh. Mena bula tuni meza bana bula September. Eh ati kongo na kena wakata tambu. Bana bula ndo tambu tikina tambu ni o siwata si o bolitaka si mobulia si melorebiko ni tiko biko menduanga na matangeli kawa kawa si ndono tambu saranga tiko na kena na ito tongi rani ito tongi na fine tine na ndolu si rani o yadho iwalibile wai rani o fine taki miyadho sarana lima sanga bulu na ndolu sobir na na bisinisi kebo karakune rosara rosa wulu na ndolu na ndola rawa ni rasoma ke kai kuni beira ya arto se la ke tengo ne kena baka ndi ke melorai ni o tene kena na na baka tatambu ni walu na na emba kingo si sa baka sa tuku manda ne kendre wili wili wai sa tumbule buti konse ngandre bi me panga ngasa te kitale ne kena baka tambu itiko na kena siwabi singuli bitiko na kawa kawa kena ndono ni marang hindi tao kim nindo talita ka na kawa kawa kena doon kim nindo ka na ikasi waray sini ka na mananga
2: tabi mananga manan timbaro
1: iyo iyo go rona ikasa kamiza nindo daw kanya gara A grade fish iyo wikito may iba naman lang wikito nindo tukun ba A grade fish kota lungore kona kanda tukuna ya ndo maruto no bolse nga kebi selele samba tera na bunwa en nambongi vinaka ndai ni sibti weekend na jiwe na tolsa ngul kabana minute ni bolbe naka.

Georgina Lendua, ke na sereni, vale ni na butu, sa zibi tengo wikenda na tini, ena tolu na miniti, ena mbongi vina kani baro mbuka endai, ka rosanga buluka walo ni singa, ni bula kusita rona ndolo rosanga buluka ono. Sa teku sartan tingango na nonda nga wasi ni ngauna, ni rongo sere tali taike, mai veke mni, ke veke mni, kero vital no tiko, ka kero mani na numa meke enda nandola ndola, ena ka vini kuwa, ena vidi na sere, ne Dolly Parton, au kila ni lebu wikenda, nga inda tumbu dhaki mai, anda sarongo dha tu nende ya dhangona Dolly Parton ya mai lenga tiko Dolly Parton and singa ina noa embaki walu sanga bolo asudo kwena chenwere katini kathiyo ni singa ni bolo chenwere tini kathiyo wa sanga bolo kaono singer, songwriter, actress, businesswoman kaya dhe kileki na queen of country lebu sara na nona hizo dhobia na buku ni ni entertainment industry bambibia na langa sere chini kanduo na nona Grammy Awards tolu na nona Emmy Awards nominate taike na ruona Academy Awards ono nona Golden Globes Award watike nduo na nona Tony Award kila ni lebu vikendo tali itakapa lebu na nona rao ndo langa sere pati kegi Kenny Rogers Dolly Parton kwenye vola na nona na mateni na sere vola nona sanga yambaki ono abola kwa na mateni na sere ngai yambaki tini kwa sababu langa sere me live na TV

nidhangi kei nasiriba na sere ndaunlo mani ha sibitinga wiki andana tini na rusanga vulka wana miniti nbongi vina kendai bongi tiki nivarumbuga ka rusanga vulka wala nisinga nivula kasita ronandolo rusanga vulka wala nita kini tosa vina katika ngarabitabi nbongi vina kini kuwa wiki mnimbeka na varrongo tiku mai wano nidhaka dhaka nbongi tiku mbeka nbongi vina kendai sebe kemuni na nrebi tiku mbeka na tolili nivarrongo tiku mai se soso yangono tiku mbeka nbongi vina kendai soti tiku baka wakani waka mati lalo waka dhaka dhaka nbuku nini sosa yangona nbongi vinaka ni kuwa senda usio mititi kumbeka ndumbula nimbula vinaka ni mata vinaka maise na vei ayese inisi na ndisa vunga ni varonga tikuma ikini singa ni uleza vikimu ni varonga tikuma na live stream ni pmn.co.nz and nbongi vinaka endai na sirita rabunga ngu ni sana numiti kukina na turanga tau siri raremba abina ka vale vu turanga tau ningir tik mena bungi bina kendai ni sara no mitike ni ser tarabu ngopata kin wiki muni kir ke sara abi bote tik na ser ve hir ke sara na marama turanga zarbu ngone la bata kin verna la lai raza butu mena sana bak turanga ra ni sara no mitike tiko na ser tarabu ngo ka abi bote tik mai o sir raremba ni bungi bina kendai

0: listening to PMN Fiji.
1: Ya awak ni berani terunggai lanjut ni kena seri ya. Okey lah, maybe tiba kita ngau tiko nongong nongong nak na apa baru tiko tiko ni leni ponu, apa tiko na apa ni bolu bolu bending dingi, na buku ni bending dingi. Jadi ni si berani kerja apa kita tiko ni sing ni bending dingi. Iyo, saya apa kita ngau tiko nak kena apa apa rau, alih puna, we song song apa politiki, sarat tiko butiko nongong ra, bosen bosen apa tiko, kena biu apa tiko nongong ra party manifesto. Asor tu sa lebih na bom tinikan do kasi tiko na song song ba politiki er na duri tiko na bending dingingo lele bobir sembar ni rakasi pa kana yada ni nonra bobir so na mata taka na nonra song song ba politiki er tu lebih er tu sa kasi pa kana so na yada yada ni bobir na mata taki er tu na bending dingi ya er tu apa baru tali tiko na bol bol bol bending dingi dua na kena baru tali tiko er na pakai lesi karena pakai tabi enak sih ni bending dingi atau kau nanti kau na supervisor of elections or anu mati diwa ni harta usaha rezeki kau sangat tercakap kau nanti itu betul ni nandua nandua lili mana nandau kawalu na polling venues and setup tak kisah na sabo na bunuh budi tiku mena sa mena wakin duri enang kau na ni bending dingi walu nandau walu sangat bulu kuerna wakin duri na sing sarangan tak kena bending dingi, tapi ke onan rau rosang awal kawalu na pre poll venues, go kono bending merza kambera na bending nasinga ni bending dingi, ngol bakazir tertinggal nongongo na nonra na recruitment drive, na kena bangkarai tiko na nonra bakazakazak teki tiko yeso mera election officials, mera tabi and nasinga ni bending dingi, rotani wal nondo luzion na rau kabitu na positions, sena zaka tambaki ka tutukuna nete bol bol bol binding dingi rotani tinika ba na undol na leni bunu era plaita ka yani era bite non ro boli kere kere mera zaka zaka me azo bu mena tikin ngono ngo orto sa baka zaka zaka tak ngo tinikan tolu na undol banan ro basa ngabul ka dio na leni bunu mer election officials mer baka itabi ene ken vending dingi ka sa baka zirta tingono ngo na non terin te tiko na non ra baka mata ni tiko ene tabi ar na baka itabi te kirkina ene ngo na ene zaka kina na vending dingi tinikan to kezi na spesa kusongo baka politiki er sa baka ita er sa wakan do nui mer na zizi se mer na balataka na vending dingi yongo ka dara ziti kwe so kwa kani na ngole na nito nroniveva na bola mata tiko kina na niro vital no ke inye seratu na nonrato iliu liu na a people first party ngo korto mitawi abu ni yote na kena mai sa mai diregister na Fiji first party na party ha lewa na tuwa kando luta katumai na prime minister bagazing o vorenge mbanyi marama iyo sara ani na reza ya sa tiko na ana ni robital no ke ine seratu tiko talanga na nito nrini beba na non robital no ne mai bata ke ya sabana zana rumbe en United People's Party en na buku ni non na beka iso e zao rakatiko merto na tutaka ka merto na balataka na honi binding digingo salak talitika na bitala no kito na sangame kito na koutiri keza mai na be liuliu ni be songo songo baka politike tin kondongo me ndana bitala no mera ni rumi baka raramate kiken ndana kuni beka iso era na wala takatiku sertu takatiku ni bera ni ndana nga iso lia na nonda tiki
2: minaka be propate do bulebenaka mundo ila lawa o klar tu babaro ti corto non tu chona mancha ni mataka to bekana timini Mount Wellington President's Grade quarto nangito ti ni mataka resemo ti kumai nambong binaka ni koa barorong ti kumai bulebenaka propate nomdo serre kavoro Paradise Roots ke Fiji ve koso menomdo nambong binaka ni koa

0: Avonga kenga wiloma. Enangai kasa ni naida sa sibitingo votingo be kenda ono na miniti me tini kando na kaloko na bungini ko sa tos tol sarti ko na ngona a vola kata na tini kando sa na gai bonga ndona ya woni venga rabi na bungi be na kenda ai ni takni ni tali takati ko na venga rabi na bungi be na kani ko na we kere na nomini ndona venga rabi el no turanga biu ke ya Olivia Mbolo tengizi na bungi be na kenda ai oklani rizana nomini rizi matamuni sa zibizi wani serto hai kina na ibuola ni levu ni yaza sa tunguri merna numi na serta rango
1: saula randindi ni mbole binaka binaka wale buna bebo taiti kumai kere serre oklando levu sarna serre totoka ndo kilatiko saula ndo kere amendo wakatangiani na be mbongi ni warumbuka na wani ni serta letaki mewaka na sero ni kere amai na sero ngo meno muni
0: apo titi kene wiki mni solo rendini kene no mni bu vale a bembu a talnga en bungi bina kene kondo bolo bina ka bina ka vale bina do semete ko mai kene bitu ko ntik mena patu patu bina ka ngo ni PMN Fiji ne bembu ke sar ni barombu ka mena to lu kene tene karo anta mar to no mundi ni zangi ke ngusi tuva na dare ine ne mbura

0: mana tahu na Vegas 6 guru pauta. Aku tu makin nengau nanti sasi bina tini kandua ena tini kawalu na miniti. Ok lah li orang ngunu pauta sar cengana bong vinda ke nikua suami suka serenggo tarapanggo ni nanumi kede talitik ngakina bina kebali bu na se amatiku mai namunita libon tale seiba walu na nanrao seiba lima tolundua. Pekem ni nadalata na wing interview nambongi vinaka ni kua patike rambuka William Mbokini nire ni wale na mata wala na PMN page ni na rongada kede kina na itukutuku nambongi vinaka ni kua.
1: Ya na ser tarabongo ni sana num ke ser ten kina na bulioti my super grammar school.
0: Bule bina ka salwa tiki.
1: Ke muni ke na bulioti men super grammar school o klani maro tratiko na trophies for dinner. Ai levu na ke na ve matangali ya dosa re da tungo ni rasa baka ya ni tu bona nonda celebration go but may be ti na nonda bash na Dean's victory bash ka baka vermen baka verti may be ti yo ke la orto na nonda isa no gor na ndonga na nonda mata celebration na buku ni norto menganga na zorbo ngito na dins serengoni sabote tikin kina pambimbi be itori ka tokalao en nambongi binaka entai do bola binaka bale buna siamatik mai en PMN Fiji se pamana viti
0: salote e tomas
2: yes yes slagons in the house.
3: Miss Death here, coming with the light.
2: With the light.
3: Little shout out to the

Ponga ke valene sau en na serenasi rendringa sabo tengo weekend tine minute me tine karuana kaloko ia na tine karuata sabo Waka utata ni uredi alfini dhuru melemani studio Mbola vinaka Iyo kira samaita tautiko na mweo kani Na mbongi vinaka ni kuwa Me sa nazo kino idhozo Ni vinkara vina mbongi vinaka Inda ime kiro sango leani Sa kale putu nupapa nji vinaka Pikemu ni na ndoni vito koni Na buku nini mdo Sema wali mai Kwa vito koni voli tiku maya Na bata bata vinaka ngone Pia meni Fiji Nabe mbongi kethi sarani paru mbuku Mane tolu kine tini karona kaloko Kero sana mei dhabu tingo Ana ngai weita mani tingo Watiki kemu niyo Alfi Maine tini karua En mbongi vinaka endai Vinaka maalebu na siyama tingo mai Nikalo ngata Me dhabu nondanga unukatarawa Niti imo adisa kamanda

0: This is PMN Rotuma.
1: Me trying to let it to the court, ne offered a rico is pola ten sehoi ek along ne micharente. Rendrong hul masio ne okosita a efrom rong hul maonta. Noae mauri talo falava maori kiorana malo ilele talo fa nisam bulavinaka a fakalofala hiatu malo ni a halo ologeta halo ologeta tina koto kato ma micharene late se tene osu tua takoa ne po matenga sem e se os ngaru e PMN Rotuma tau no e os pamir ne pase fiokta. Aos no e. Fingli ma tara koki mutus ta e renti ta e hoi soko king me lalang ne micha renti. E reko e os ngaru e lalang ne micha renti isla hoi fingang masu hoyon ne mo ek business e ka isla hoi fingang si teke ita kasu hoyon pumo ne mo ek business e lalang ne os os puri ang tutu ne mais la hai fingang mairis ela lang ni os ngaru ela lang ni micharente ka isma os mak fo o tapi ma hanis marote ke reko ngasau his ne vesi ngai ngasau full ne vesi kat poera la isla tieng sia e reko a ngola marak e fiti ma oire tek ne ela lang ni os ngaru ela lang ni micharente isla pola hai fingang setike heta ka ela lang ni micharente ki puika e mo o ahe o king ne e hoisako king me lang ni micharente ne ka emo ahe o kingit te rena suit fingli ma ta fesi si os live chat ka si mau ek te pima os TikTok live ne a soki lalang ni micharente la ta pima ma e pola tiengi sia lalang ni os iHeartRadio pmn.co.nz TikTok ma os Facebook live tapi ma Michelle later and the Helen katafono masas hento siyang tutuwa takwa ne tiang siyem ilang Michelle os Facebook live ereko ngo fopim si ngaru ilang ne pengti ngo laksi tahoy na wangat re e onehanga e rusty moss e onehanga makipuika e ahe e pa sokta kato onga te lang ne faxi tirana su ne hoi noanga utlele paula lala asoko katoangta ne ka tematir katoangta asoke sisima Westerville mangorose hoi noangta ne katoangta ne sota ka ngo matia malang ne micharente hoi soko kinga filang ne micharente ka fuma fua matia e reko Westerville ma oire tekni os iskal re af afra ne ka isla hoi fengang isla lasita makat isla re os ro, asoko os roi itu lasita makat hoi mata is hoi fengang ma os Rotuman women entrepreneurs ne mooka ngarue ne pisnesi e te fui pumua ne pisnesi group ne is la hoi fingang masu hoina ka ilang ne micharente ka matana sungarue is la hausi la ooka osu fafak longi e reko os maori puma helium se ta tiren he love hoi okit is la haula roit tinga ngati chihova e oit meo hanisit e oit ne tamistima mfua ka helium se tiranti i e oitut ne meuran kamat

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: For Foyx and Hatch to a couple minutes, sang my hexi hero heta. Hanis Marate. Minutes are maro sang my hexi hero heta. Oxi os hinta singer e. For fun is ngaru ene. After is mo unse os terena su. Kamu mola ngola so kos terena su aela oka so sing te is ravoy Cyril. E reko ngopopote ririn os ngaru e. Kaso sing te aela yola him e Facebook Messenger. Kamau ekfe telephone et iso ex e Facebook live ta. Ka telephone et iso ex e TikTok ta. Kaso sing te is. Fin ex e ma yola yola him e lang ne micharente. Makola faxor ok. Ka faksorwa so sinta hanis marit ek ne ka osterena asu nila so ke lang ni micherente kamatse aus ne asok va ya amus terena asu chieni su sao ne asok va yan terena asu ta etren his ne vesi chieni ta hun ne os producer chochi vai ma happy birthday for ne as konga ruangta ana nalarchu ana mosi os PMN viti ma hela oek ta pima se ana ka osu sing te Cyril yan terena asuta ravoi yan terena asuta asok te pima e I ma happy birthday te pima se e ko ravoi Cyril so wani nase mira happy birthday Filorita Balet Petueli ma Olivia fani fau fak Factor phone, happy birthday, se aus tutu, atakwane asoko musterena asue lang ni ngasavat te kota vesi. Aus nila asoko musterena asue lang ni ngasavat la noan Michael Fullman, Gina Strickland, Aliti Neuro, yunta Aliti Neuro, mapiangta Aliti Neuro, tuiloma Lina Samu, Allison Khan, Lemba Maikale, yate vatu, moi moana shwenki. Moi moana shwenki os leet os singit ne po kelekhen ne Miss Pacific Islands e fau full ne vesi aliti ni rohoi ek liana ulumatua Imran Patrick Tamara T Rocky Ralifo tui penjueli vamarossi ringamoto tonu Tiara Timoteo, happy birthday. Falangacho oi tula olumek, omus mauri mana, omus fau, ma oi hoi ek. E lang ne avte, hai hela oek tapemasi osa, kaumakang ne Sons of UK. E reko oris makta hele ma puma af ek e Fiji Airways ma oeka ti pausi as hinta siang ne Sons of UK e reko musa maka hele wan la os se tafta la pola os koinang tutu ka koi tutu ne fir e Fiji Airways la pola afoi tapi masi omus maka ne. Kad mau ekra hanis ma faxorek tiet liuf e reko tiet ne asok e Nepal flooding ma earthquake ne ia ne asok e Nepal falangach oitula na on furmario si os koinang akakoi ne mose Nepal inia ne man famere his ne mose os hanwe ngach te is new sirongi mau e mauta ma fala ngach oitu la walu mek os koinang e Nepal neang tau ti no notch on ngangacha soxoris mauri ne sitene osu tu atako ngotala avohi os ngarue lang ne micharente is e ruko kola so so kala avohi oto assignment ila lang ne pungti is e reko yo taula na e tuel hita ka e reko popot fak ngarue ma popot fak koinanga ma ngarue ma koinanga kat pora la ve ma heila ave michas ngarue minitsang hul la vohas ngarue ka heila vohas ngarue lang ne micharente is la he la vohia o to tene rako ka heila lang ne micharente a heila wex tene austu tu atakoa austu tu atakoa ne noha foim Tony Ravoy micharele leit se aus good day mate in ke o ya good day mate ka o kat pupore Australia ka falangacha oitula olumeka musmeur tu tu ta ko si awa te isla hoi po ang hoi aki hanis ma retek e reko ngas ngarui ngasavat la noan ngola pan panifke e sa moa e reko ngola la hoi suang si kelekhen nila asok e sa moa ne os miss sa moa 2026-27 ma oi retek nos koe nang rutuam ne noh e sa moa la pola isla hoi po ang ma asok ta hoi fengang e his la ho okim la fek e os ngaru e PMN rotuma kata ang os ngaru e lang ne micherente is oek se os e hoyan e tifui pu moa ne pas ne business group kasa tapi mesti no su tua takwane no hafai melang ni micherenti fal nga cho itula lu mek maki ke mus mau repair ka u mus mau ri se avete isla hoi po ang hoi ek e nga savat den fo fu mus malalung